Ki il ki kelech li shtiachela bakel ut hokana ku shtiacheli amech shosh shtiacheli na lesrib li nekeshtau li kuing ut malach eb li ish nakeke kwenchish kabichaleb hokana ku sa hospitarre li neba na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li ki kelech na ushman ultrasonido re rilbal makuan li kanasa chuam rilbal shtiachel shkob li saech ut shtiaali kana na ushman rayos x shtiachela akwam hokana ku na ushman li chook shobaleb li ning ut eb li kokal ut hokana ku Chobali kana nak kwansa juam nacho manli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol

Es kanakakua li kuangkes sa likungkong si kooperatiwas kwa kwi che hunilesh laesh li nakike echol si kapingkil sa likhalang-halang si nakhek sa barkwi na kula kristiyab li puktesipan et silal kain kulmakon li nimlasay ch olek chukere chiru li kutan anak kwan Pantesa li kakwa Dios na kuangko kuchik kuntutak sa li kyang kre roch eninkil rikish nun singkin li kungkong si silal na lep malak serak ho ak ay nako akwi chishpanong kil. Anay shi abshkush fedekovera li kyo chi kulak sa le muepal, malak sa li hukuk chi nasek sa barkwi na kesh talimaning. Anakanaw kalu kyo kesh chiru likutan anak kwan chiru li sakew kha in. Kulmati na banakan li sayil choleh chokere la o chi sasa kachola pinak kwanko kuchik rikin po ak ay nako chishpanong kil. Rahlal kutan. Utho kaimbin na amli esilal Fedekobera sa lekyang sa le rochochnan sa lek angele pal malak li na ase hongkong sabar kwi na kishtaliman la esh chiro kaimbin na chiro li honal anak kwan choko kuchishkot pal kiposhit li na lep ho ak choko akwichak chishpanong kil rupelak nakashpan choshinkil li honal na kishkeke li komon li na kishoromindre li hongkong chiko operativas li kwan chiro Fedekobera li resilal li hongkong chik angel li espano kultikak kem na knapal ras li honal takak na taruka kuit eskot sishkunil li resilal li karu li na anuman sa li hongkong chik operativas na kanaw na na malchiap o kik chik angelak na malchiap chikyo lahik li hongkong chik operativas are kwanto he ke yo la aban ak napalakwi li angel li akyo kep sishpanong kil ut li honal li na kachat Estiaps kush Fedekobera na kanaw na kingarak tataklok mare ruhun shaman, ruhun po, ruhun po, malak o shiporak tento takakre na takanung sirak sakal retalil, malak resilal chishkunil li angel chapili na banuman sa likungkong chiko operativas rikin Fedekobera ipo ship, shninkali na le, shninkali esilal li nakakam sa lekyan, li nakakots erikin chehunilesh laesh li komong li nakike echo chi kapinkil aban li na ahman sa kalhan na chikipil kip ho molam kooperativas takanaw takakere tal parkwang eba angel haan li nakapano malak parahi kwang li hungho chi makhela li nakataw sa li katyuam malak sa shpanong kilik angel malak sa shholominkil li hungho chi kooperativas renak choko akwi chi solok naru takapi li esilal chirish li auk kapel yo rishpanu kil hunak li cooperativas kut mare kwan kela otoho tikipan kyoko malak toho shtikipan kil taka akaran takashok payak si kanale kwan cooperativa na panchap rokike si angelak ri in kardamom aban kwan ke bajui cooperativas mare toho o si cha kai cha malak o cha shtikipan kil shpanu kilik angel akwaya shpanek chiho kain bim nak takachap rak li chapil esilal li chapil na lep li na keshkots li halang halang chi komon sa li kakyang ko kanak jokre Fedekobera juan ahel ru panung kilik ahel kain panak lok li hunku kafi chi esilal li na lep malak li retalilik ahel jok chi kulak sa li kyang esilal na lep chirish li angel, chirish li ten, li nashkeli cooperativas, chokre li asociados, malak asociadas, huakui chishkunil li ten, li nakam, Fedekobera, rikin laesh, ut tentobi takanaw rikin hainak, ik ahkui chik takataw, hunat li nahek, malakin ah chik takataw, anunkil hunak li angel, makua, komonil angel, malak makua cooperativas, ut takahuntak etiras rikin chan ru kwan ko anak kwan. Cholcho chiku, ko ka anak sa komonil, yo ko chishkial palka e ko afray choch. Marera na palep eb li komon, yo kep shrayin kil chol, shtiki pankil hunak li komonil angel, hunak li kooperativa. Aban, na pali honan larak, na pali metseo, na palakwi li tentota naula at tentota kauresia kwi, rena tatkulak kwa kyoko chas kultikan kicheru kwan klimat kwan kli hayalyom rena kyoko rah kuchik chi kupan kil na pali chut na pali
li común tera o quien o un cooperativa aban salir bien quien salis que pal salis pasual aban cuy pal school pal chisunil li naler chisunil li cabrecing chisunil li solok toh tento aquí rin pal sacal ma takakuy malajinka aban achiocochi angelak yo co aquí cabrecing kinebel li poyanam li nake ala sashole Kuban kilrip ko hun komunik angel panaklain narutin si Chia tinakapikin awan ninaw na mukurikin tas ensut na tingkulak at tasumeta oksa hun kooperatiwa chiku ninaw lain na tohtento na palsut tara tohtento tataw ruchi cha ilk aru sakalis piala lilk aru sakalina sikman a ut na takahok ko hun komunik angel ko hun kooperatiwa panak kuisa spensut ta sumecha aranak mokon nachali chakilal nachali railal nachali pletik nachali kochok ut arunas amchak te hain nak nakwang akwi li huke nakulman hain sashkawanak inka sakal kwan she chishuni li nalep li nakakam maka she akwi li molam li nakako anak yang sa kumpat yang sa kui posi patin skatikip spanungkin putaran bi nak nak pancik di railan nak balik akhilan ni nak cal sa kapel udin kan nak kui sun singkin o kan nak renak tak balik angel ha into tento ta kuang malah kui posi panuman kun linim la kau resing renak chol chok tak kal cikuk aruli takah aruli kyo kau cik sibal ut ka ut nak to okho fun kooperativa par kuang li rusilal li takakul anak kwan li takakul mare ho kain sa kunchar sa kwichar manak tento kwi takakolo nak mokohumpata na ilman li rusila li hunhuk chik angel mokohumpata na ilman li rusila li kwanza li hunhuk chik operativa kwi la o nakakeka chol chik angelak yokobia kwi chik aushlak mare ho kain sa kunchar mare ho kain sa kwichar roi peninkil Rusilan li angel li kyokochish panukil o komonil angel. Taban kui kiel shkaprish kachol kyokochit angelak, kyokochit akon, kyokosa li chultamalak, kyokosa li kawresing, aran maren kahwi kyokochi roi beninkil li rusilan. Chiho kaimbena kyokochi shtikipankil li serak eksa le kyan, na koi beninak chocho, na kana li hunhuk chinale malaf li hunhuk chesilale na kakotza le gyan sashkawa pelekobera chokere chikunilesh la ishi kwankesh sa li hunhuk chikooperativas hun linim la sail chkolek choko chishtaklankil chokere chiru li sakewk hain panchosh fe li kakwa na kana sh ele kamatan renak toklao taruk takake li kake resh anunkil li hunhuk chik angel resh anunkil li hunhuk chinale li hunhuk akwe chitaklak likwansa kapen likwansa la en la isher shakap sa aben sa hun kutan sa hun nimla kutam haim tento akwi taken sa runa kyoko chish fere sinkil ko na kenau toh tento akwi to solok chirish toh tento takakaw resikip chichapil rena tingka takataw li chakilal chiru li chakrap ko kanak nakapok akwi le echo che hunilesh la esh li kakomon li chokesh keba le echo che kabinkil malaklinak kuera iras lal kutam renak to aing rah renak to papang kakia retal chishkuni li kyochi numeksa li katyang chishkuni li kyochi numeksa shpen li ruchi chokosh chanchan takwe hun li esila li kyochi shkana pankil choke apan la o Marekwan kutan, marekwan sut, inka nakapab, inka nakakra, inkil, chishkuni li na lep, chishkuni li asilal, li na keshpot, tutin, salihalang-halang, chipuk tesibal, asilal, salihalang-halang, chikomonil, mala salihalang-halang, chimolamakwi, nakasamam yu sila jerum, nak, tento, takakeka, chol, chiapin. Mokon, kwan nak, rajik na teka, na nakataw li railal nakto at kwanko si chisa nakto kinkasik nakakuy shun singkil awan ro belak makash kakre anak kwan nakmare to kwanko si rusilal kapiak si chapil si shunil li bar kwan kli na keshkots tikin halang halang kli komon halang halang kli molam sali halang halang kakwi si pukkesipal esilal
likuan kamatan re rabin kilma la fe rinpal akwich o kam na kapoklech ol kwal kuchik chehunilesh la esh ki kakomon likuan kaysa likuan kuk chik operativas utla onak kwan muku taka etara kajonal reshtanunkil na lepin ka us malafin ka apin kuto shtauli railal kut mare toko chokoras kialpal ka e reshtiki bankil kuchik shpanunkil hunat lik angel reshtiki bankil kawresinkil in angel re li karlamom re li kape kut na palpaya kuchik li akim li chokoras chash angel angel abash chakke aruto kanak kut kutika kena kwan li hunhuk chitaklaka kisa ka en kwan li taklaksa en la esh li hunhuk chikooperativas ko kanak kakiak li kachkol chi kapin kakiak kachkol chi nalepak chiri shishkuni li karu li nakapano chiri shishkuni laki li karu li naru na chansa ka ben tentobi ta cholak chiku shakomon na klao na kota li panjun li railal panjun li yajel moko akhumpata to okhuchik chish chokpal chak li kametseo moko akhumpata taruk to shik kuchik chik angelak to napalpan li honal takak ren na toruk kuak li singkil kuchik li kakun shakalin ren na chihokain timil timil to okhuchik chish panukil honkong chik angel ko kana pirikin li halang halang chi akin nakanaw na ing ahumpat napali honan naras napali meseo napali tuming di tento takoksi ko akwi napalip li komon li tento te oken kre na toruk chik angela kultika ken na likuang sa likungkong chik operativa makwa re hun makwa re anak enak ako chakip ko hun molam angel kohun komunil angel kohun kooperativa renak chihokain yoko chi rilpali rusilal renak chihokain yoko chi sikwale kakwaklejik renak chihokain yoko chi shumsinkili hunko chi mahelal malahli hunko chi chahkilal inakataw sa likayuam aban chocho chi konak kahunkal inkana koru chi anunkil inkana koru chi angelak chalak mare takataw rakli parkwan nakak aman moko takataw talis kalil li parkwang choko chistikpal moko takoksi tarakakwi kalil honan nakwang ko sa kun li komonik li shalahek biru es hakomon hanak li kakwangik sa kun li komonik angel sa kun li kooperativa humpat toruk chistawpal nak nakakye humpat nga choko chistikpal mare humkutan mare kwitkutan nakhuke bandis alili honan li nakman ren nataruk takataw li kakayal yun ren nataruk takataw li parkuan choko chistikwal ren nataruk akito pulak to par choko chistikayalin kil koka anak raslal nakakya kachkol chistikwal chistikwal malak chistikwal li hunhuk chistikwal li hunhuk akwit chinalep chokere chikunilesh laesh Leka komon li konkese li hunhuk chi kooperativas li nakikecho chi kapinkish pan na kmareta kake la owa kwanko makachik na ukepe li esilal haim malak li nalep li na kwasman awan kutikak ke eshka komon nak li kulak na palihonan nara tatluk tatakwak mareta chinak la chol awan rel na toot anek malak rel na tohu ek mukol takah takunchia mukol takah takwitchia ikakwitaka kumpo maring kakwitak man kung saman maring kyal kungkutan maring kyal kwitkutan lakwi takak lihonal renak takakuk kun likomonil kun likooperativa utanan likwang sa likachkol likwang sa likakaus lepal utakana lepari shirahlal renak lihonal nak nakabano kun angel kento takatil rish parkwang takali rusilal mat takak esa sailal na malikomon malak takak esa railal shbanak kutikak kena kwan angel kwan rusilal takataw abang kwan kakti li mahelal mare kwan shtipal ro kwi takak shtipal ro chiko kai ko kamin na nakakot kwi poshut li nalev li asilal salekyang chikunile shesh li komon di nakike echo chi kapinkil ho yoko chishkospal salekyang Ang yo share la es li nakikech all
Shio Ken, Ken, Shiapskush Ferecovera, Reshkospali Nalev, Reshkospali Asilal, Yanak Limolan Ferecovera, Naoken Erikin, Kualapiokochi Oken, Kanakwan Naru, Takanum Sihun Kutanchi Atinachi Sera, Echikawesin, Erikin. Aban kuin ka te chap mana kuin ka te banu li par kwan jo ko chis kye bal maka kui ta kana kui mana maka li rusilal li angel ha indi jo ko chis banu kim sa ero kui kwan shapal li pal li rusilal li kwan sa li kung kung chiko monil ka angel li pal li rusilal akui li kwan ri kien fe de kobera o kana kraslal na katsama kui chiko chiki li kip brosh lo inkil Li comunic angel roslo inkili hunhu chi cooperativa so akili angel ina spanu fe de cobera erken laish li ta comun chian chan kach ol nakna ko kula chian chan kach ol nakna ko angelak hokanak shatikil ko spal ku posible si la li na le erken che kuli laish laish li ko kesh ke bale ko chi holome kultiko erena raslan kutan yo ko chi solok yo ko chi na le pastel tona ta Teokli ka kaushle alten tona sa kalsolch och si kuli karo yo ko chis banungin. Anakon? At yo ko si evadretal? Arkuan kli makilat li nakataw rikindi aw rikindi uchinin. Yo si okli rin alikutan li si akwal ro li ruchichos li si kakwila li loklahab na pnachal. Utsna pala kichik kakya ko li loklahkeh li kyo chis lumek sa li kakyang li kyo chis lumek sa li kungkuk chis nakher. Sabar ko na ko taliman chishunil hain na ko chaki aban inga takakala yan sinumet chihokan tento pan kwan ta kistisirish kwan kli na le patri tento takabano takakek arush kanak ka na le hain arush kanak ka chishunil ikotok esilali kyo ko chakshanungkil malakli na takabano rahlal kutan naklao akwi nakakanap aping nak nakakana solok nak nakakana iskawre singkil ke chanchan choko chishkana bankil chishke khakwe chishkuni li nakapano manak chanchan takwe khun li bele ba chich yo chishik aban shtau li sulul za lishpe karot kurman karan mat numer malakhin ka kwi maka lishme tseo re numek sa li sulul khan aran takanak Awang kuya pele balci chaan. Aki nasnaw par sikre nasnaw shkipal buli peta numek kwe okana. Supelak shkawre sire gre nataruk si numek aran. Karubi kyok si shkaw shlanki maka. Kaos ban lak. Tisnaw na kona numeon. Katya na chan ru. Awan nasnaw nak li pele balci kwang takalish meew. Renakta numek. Sisa li. Shamal sulul han abanan marere na ka kulsa li kakyu amla o li poyanam li kwanko sa li khalan khalan si nafeh malakhi na ko taliman sa shpenji shunili ruchi chosh na kwan honan na kakoho li kachol na kakienak anak kwan makachikak e takakawre siki malak makachikak e toso lok shpanak ak nakanaw si shunil li arkwang tento takapano Aban hain mo ko tiyan tayo siya kumon na kulat kong lihonan, likutan sabar ko yung namakao li ka nale sabar ko yung namakao li ka kaos ut ar nakilhaan sabar ko yung nak in arus na ilhon angel siku sabar ko yung nak nakataw kong li kapaltil malak sabar ko yung nak nakataw kong li mahilal Kut mare mo kon na kuok si kaos na chirish kaot takwe na king kaos el chiku malah kaot takwe na ho ka inch el chiku kaot met king as el ho na kyokin rah chaya linkin kaot na king as el ho koi enium rah awan mare kyokin rah ke al chakte chandu na takabano awan mare as kahra inkin chikunil mare chakakwe sa stiklahik malah kakwe sa shakik shkape karuta kulman karam makwan kikin shishkunil yasilal relik chiki anak maka linahman bi eshka komon hanak rahlal kutan kyoko chishkabal kake rena chikokain ikaw kita chinak kachol reshwanungili kong kong chik anghel
na koy beni nakutan saken nakulak li silal li nalep sa lechan wag sin kultika cheru at kawresimbil na bal li silal li kiyok chikulak erikin sa lihungkong chi kooperativa sa lihungkong chi kalepal sa barkoy na koru chi kulak sa shkawali pukte si bal silal kain tenak choko ako jishkos al shkomon li nalep shkomon li kau shkomon li silal malak station siya kire silal barkoy kebe lihungkong chi angel ni napanuman sa lihalang-halang chi kooperativas. Nakanaw kayo na chiru Fede Cobera na pali kooperativas na balewa kili komong li na kioken li na kikulak erikin re shrimpal chan ru na panuman li hunho chi kangel malak re ete angkil li kaush ho shkomon li oken li na shmanu Fede Cobera sa li hunho chi kooperativas na kwekani na kusasa li chol rikin chi shunil li kangel li na numero kaya nakakataw li Rayla li Mahelal aban li takana kakwi chi chol chko chiko malak li tishkesh sa il kachol haanak tokwan li kachuan putnak tokwan li kachuan narah nashkin ak tokwan kakwi karu toruk chishmanungkin tokwan li oken tokwan li kawresin tokwan li solok tokwan li angel tokwan li aw li naru takaanu Utteke laish na kakaush manungkil relik si kya na kukha. Maani kyo chi kyo kre na kakun li kakwanfik sa shpen li ruchi kyo chayin. Maani ta kyo kakwire na kakash manungkili kungkuk chi kakhel malash manungkili kungkuk chi kholomi. An relik si kya na tento na takakuy. Shumsinkin na bali raylal, na bali mahelal, na bali chahkilal. Awa na anak enak kwankoran, anak enak shesik koren at lao. Taruk to holomin kundi ka kere la ish li kyokesh kebale ito jishwa nukili ka angel kainak na kesh pokez ako na plishutam tento tenaw chilish harup komon kyokesh chi oken karan malak ruchil harup li komon kyokesh tak shpanungtil na kesh kulak sa khun li ka angel sa khun li tak na kyokesh panungkil khun li chutam kuyaran kwa khunsient li khunsient kwan sa apen na kwi kao shlak chirish sa lihonan lak yoka shpanungkil kun li kahel malak nak oka kwe chi shpanungkil aan sa kal li takana ka kwi chi cholcho chi ku chi kakunilo li kwan li taklak sa kapen malak chi kunilesh li kwan li taklak sa apen hain na ish kakumon cholcho li esilal li kungkun kwal kujik chiru li kutan hain kwa kakultika chiru Chanchan takoy nakmara naknanume li hunghuk chikutan kiyo makretal anak kwan uti chiko kay naknanume li hunghuk chikutan naknanume li hunghuk chikonal awan shkomon li kamatan li nashpe li kakwa naknakokwan sa shpen li ruchicho shaim na nakok angel ak nakano naklaat kwan klik angel chaku nakwan si taklat sa aen moko nakakwek ata naknashik li honal moko nakakwek ata naknanume li hunghuk chikutan Kung nakwanglik ang hechiko, aranak nakatawlis sa ipatso. Aranak choko chiri paliro sila laki lik ang hel hongkong. O kanak na kapok village o chihunilesh laish tiyokesh shpanungkili holoming malakli tiyokesh chiyokeng kakwi reshmeri singkil malak shpanungkili hongkong chik ang hel sa lihalang-halang chik kooperativas. Renak chiyanchan kapol bit. Takapano prenap chancel kachol choko chi okeng kagal na koni malik angel li nakabano malako nakakuntika ako chakcheru rubela akyan na par na kono me akyan na par na kukulak malak akyan na par kwanko akyalak ka en na chishkuni li takapano re chapilal re usilal re kwaklesing esteng angkile bebli kakomon li kwankep sa mahelash panaksash kabaeb ha anak yoko chish anukil hun angel sa hun li kooperativa chiko kembe shkana kakwa hun li nimla sa ichko lech tukere chiru li kutang hain chiru li sakew li kyoko chish kulban zaro li kakwa liyos ing kanakanaw chan ku li kamatan li kyok chichal chiko chiru li kutang hong hong kaban kwi anak kwan lat sa tesh na kaku chukap siya ping ako dinim lamatan di kyo siya bala ko likakwa kustyan kaya eh chik ang helak chicha eh chish panong kili us chiyo keng chiteng ang kwa kyo ko chish kultikan kil shpan nak nakataw kong li raylan
karan maka chik naru nakapano mare nakahra chik aping mare nakahra chik atinak mare nakahra chik ilok aban nakingka chik toruk chik manungkin karo chik takapano aran maka chokande nak chisal sakat chol taki lihunghuk chihonal lihunghuk chikutan li nashtiqe li kakwa Dios akya li karo li nakapano matyoko chik cholok matyoko chik angelak matyoko chik holumi kanakanaw Chokaya chi kunilesh laish li kokal tentonak era ichi chapili esilal hunhong wakwe chi kunilesh laish li toke chi kolomim li hunhong chi kooperativas malah chi kunilesh akwe li asociados uta asociadas kawal kuankesh la era pinki li hunhong chi esilal chanro na tab eresimang li hunhong chi taklak li kwanza kapen malah li kwanza epen laish kokanak kawal kuanko Ushwan at sinakman khan at yung kwakwe chishnawbal chan ru kyo chi els li kakomonil. Malas chan ru kyo chi els li kungkuk chi kooperativas li kin li kaangel li napanuman sa komonil. Tento rin pal chan ru shoka na. Tento shnawbal li resilal chan ru shke li kakangel. O chan na ru li kardamom shoru chishmol pal. Kau nak ruli kape shuru aku cak si shopal malah si sinangkin, kau aku di kardamom, kau aku kahuntika. Kau nak liche shuru si raupal, utkwang si shomong klik angel di nabanuman, zali kungkung si kooperativas, kau nak makapok leh shol, utkuntika kape, nak tempo takanau nak magua kape di kungkung klik angel to kanak. Rahlal kutan tempo shmanungki di akobresi. Rahlal kutam tento yokos kial palka eresh manungkin halan nalib halan angel aban kuak yoko akwish kut palerikin aan toruk tish manungkin toruk tish talbal kwi rahlal kutam yoko tish kial palka eresh solok tish kawresin kilki nak kwi lao ta chinak kakol rikin li angel malafikin li kawresin kili nakakol Kokana kui naru takatau rekish peresin kili hunhuk chik angel. Naru ta lah kana le. Naru ta makau li kakaus re rimpal re shnaupal re takas rimpal re shichapil changus panung kili hun angel sa li halang halang chik kooperativas. Na koi penibi na ksasa le ish o che hunilesh la ish li takomon li kanachin li tawachin li sahil poyanam asociados asociadas La isha kui li chekal poyanam kwan lok le kwan hik sa li hunkuk chi kooperativas Man nak eriki na kui kwan kli chapil na le kwa chanru nak Na kwan chak shkiwa minki li hunkuk chi na le Man nak shwanu ki li hunkuk chi kanghel Na ter chak kutan Utlikyo chi stach kanak kwan Kwa kanak na pan chika kui li raylan Kyoko chi shtawbal, kyoko chi rekankin Malak li nakil za shmen li ruchi cho Kwa kanak la esh Akhela kui ru na tekot li na le kikin Nak tekot sa kui li esilal rikinat li sa hil poyanam sa linahe hunghuk sa bar kui na kesh taliman. Siho kain bi shka komon na kolpenina kshpulat li esilal malak li nalabak sa lekyang ut anak kwan na kwa kuchish ka naman kikun li nim lasay cholak chukere ho akwi nim banchoshi cheru chanchalin chol li ho na shi eke re rapinkil shkia pshkush kede kobera.